0: Jesus.
1: Chira neni chona home rechele wariwipa wa maboko na mipa lapo iela yo Mosambiki. Likani hani wara sengo ni saho wila po teni wa Mosambiki wara tano na moha sa wosiselo. Vanuna hala ni yo maputuwi na wiriana miselo.

nalelealetsweka e thonyiwa thone wa wulu aile ba ba le nalela ho ye rimti mwatho olelea olelea motelo sivaya nemrawi nalela pacero lelea ni hasei hainere mwela poina halo mala nari na halo vukua kona wi makata mihana mala

0: Chirene wi murecholo langya mwela pwa humwe kuma hun choko vavelen ra huvo tinku na kirathi na lele ya nari thon na vahana miruku ina halu ni kusiha ohole toko no kwene na chuna hu ochenye ra nari na chuna hu ukusami tipo seha sarade mosambiki wi michaka seha serem chenye ra nari ni chwale tiwi mwela pwa huyela yo mosambiki nari mwe provincia la Zambezia epachera ya makacha mihuela a orame wa pitirolo ahoko achu a thano na araru inai wanto na haru rehiru ni kuru na hala watu la tola kachuya la namtumi ya pitirolo mawani wii ina watihiwa nina wampa wii ni henata nanto ni mehasiha erahi hato no wiri ana wii ina halo pachera ipula nare cheku ina hala huvira mwe provincia huyela ya Zambezia neranto ni rehera kawi makacha mihuyao ya pia inipange ni reherende wii ehi ni moriho ni morihe kino empanyo erini mwakalwa pama epuleyo ya rwaka hena hala okusa omana sutene kahi kahi monera ntoni kunenla norero mkirathi murukurere empanyo vakamva rere wi makacha miho yao epula narache kwiyo ya viraka ehi kusewo omana sutene rehero tokwana pelo menos e hala bompuro tonto mna hala ngwe melampaka epula eyo yere mala ni chuanle wi ni naompa othene wi soli masahuni hitumi he sothene epula eyo ara ke chuko eyo to yaviraka ina halanto wacherra wakhea etala mwela pa ni bukule ya bakani wi ni kuhe ni kuhe wi ni le mwelukulu kuyala elumi ni khaleno tho mwelukulu ku ya wala chikele ni miteko sahu
1: o que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
1: Wala, amun a kalo kika vihera. Munna! Munna!
3: Sakeo, tisane mvira. Murima wo tepo wipa. Yo khala phatjwela mara.
1: Nari munna. Julieta mukumiso o tsene so vira phama. A klingwe o yara.
3: O mwa ikharela sapu ya.
1: Ve ya ni mwana amphanye ya owani. Kina tuna wape echu awi etinyo otena vavano. Mwosu wela tavale muna. Kina tuna wakavira amu araka.
3: Hii haki nsiveli waka. Vano uhu wale chwene.
1: Kina tuna wape soja so siva. Ena akalihira amu araka ekumi ni ekuma ya ekokelemo. Ki wale muratio ni wi ihopa sauma tisa pama. Kitumeni kusi. Ihopa ise ikani. Tiwenki suwena na wape yawa.
3: Ahe. Iho pasa uma, tisa pama. No, kala mwape ya ninajuva, ekoko, nari mkwani. Sinto ko erioko velela, mai ayara. Mkina ape ya ntikwa, na ikoko.
1: Muna miruku sa pama. Wotepa orera vava ni kumanahu vava.
3: Hanko ni na apeva moha. Tiyo kweya, tiyo siva, niya waha kaleli hana musi. Nrapie paba ntikwa. Ni hiye wi ni more mai. Na vinyaka ni voche na kanyere ni aju ni maka bakani. Epia emuharie yo na kanyere mo ntikwa. Nsampora okwa chiriwa bakani. Ni helemo kanika mmoha amahe. Ni hiye ni chwaka wi ewelele o mahe ene yali. Munata nyera bakani, bakani wi ni hishele. Na vinyaka na kanyere mo ekoko na chuba uchupuliwa. Ni hiye ni chwaka mitala makuma sheshe na kanyere mo pama. Nrapie pama iho pasene na nyaka ni helemo na akanyereke bakane bakane lawe makene ya wakwanemo no kala we muja ni shima musulaka
1: munna ko tamalo wo kabherani mwa ikarar sanyu ama araka ni manaka ana mkala o sibeliwa ni miyano
4: mwere sihiano muje so siba siba ni ikani kan mukale o mure cheleni o

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Estúdio da Rádio Moçambique, Copene Motene, um voo na Mabasa Alivatado, Niroa da N Mabasa Aliso Nechobo. Uma pessoa da Bruno, Sica Inchano, Malabo Matarmane, Muro Bruno Okumi, a Kema Chumina da Kama Kumena Tanamoda. Nakal Namoda, Mpaka Kumi Namoda, Namitala Makumatana Mitan, Muzi Wopagan Motene, um voo na Mabasaba. Voroma Vene, Mitaramina Ipans, Gunjami Combo Paco Maput, eu ina Kelbo Padua. Na lizuna ezugu na malaniye tempo mkamlinge ni arade Mozambique ndana za maronda mpaka mitara mina na mitara 15 mudidoda na mawani mwenyu mabasa azombwe mabasa bazombwa nado mpaka diga kwana 10 vamfuna iyo vurwa na dopado da province ya Zambezi na Echobo na mala ndena dhoti ya natena ninga za maronda jibo mpaka kumina mudha mthithi wazugunu cha wili mikomo mpako maputu ya wii na kele dhupadua na ezugu na mala wini maputu ni yelele mkambulingeni ndena za maronda na mala vina ndena mabasa mena nga mipaganyo za mwana mbronu maganyo mtengu zika kwa na kumina mudha na mitala kumina mitano Kumina mwadha na mitala makumeli, mwadhithi wafugu la mchito mdima ni mabasa ambarani nyo na kwenye ajwaka labo ni ngandi. Mpaka kumina mwadha na mitala makumata na mitanu, mwadhithi unati yeyo mpado, mwakuyu amaloge la lizu na ezoku. Na nyo, mkwinyu mwamalabo teni, mwana mwyojo wa lizu inrabulia, otuvu enzirantina na Belton Kasimu, na nikamiyo na Paul Lopi, shumakila nukapala na mazumo teni, yonotamala nukala na iyo mambe suku, nuna kala ni uvuru na mabasa haba.

0: Ana lo no kwadala murda wo no vasidadi odu elaga wila adumbe masakabanu kanzibelo wa vruana ambali awa kanzibelo vruana zeluza amambali zeluza andimua nona yene elaga wila abaka ema kalelo adiretu juila enofanyela wila iona azombe ni vruane esile zeluza amambali ni vruane esile zote ni ziloga weni wila yoni voze weda mudira ni amakamaka na vina guwa ni senza gaukala wadiretu wa ani uvinagua nusogurua. Odu di Delfina. Odu nilibeluanu wa leo ni kuadala murdo Nova Cidade. Yo nota malena muzombo ya Delfina. Sabo ya ganu zenyu, sabo ya zelu zenyu. Na vinagua sabo ya kala vuruana mabasi uaba a azombo. Basogura vinagua ni kanaga muzombo mukweu. Odu ilaga maleje loradi Msambiki Zambezia. Ono zivilo wavadida mabasa a azombo. Odu wavaga guru wila mabasa aba azoege vusogoro. Odu di muzombo Augusto. Odu ni vuruana wa leo mkuba. Ilaga wila yene do kwati yona makura. Iyo nota manana vadidi muzombo Augusto weno mkuba. Sabo ya oniva ya guru. Sabo ya wezu wavinagu wila mabasi aba anofia na mikalu za diretu. Mitaka vinagua zivuluaga kuvilu kuvilu. Odu minagua di muzombo Alvis Cipriano Jr. Odu elaga wila kanailo boi inji. Yologa yokamiza vinagua maru mabasi aba mwenye. Elaga wila mabasa anofia na mikalu za diretu. Avayaga guru vinagua wila mabasi aba zogevu soguru. Iyo nota manana vadidi muzombo Alvis Cipriano Jr. Mitaka vinagwa zivuluaga kuvilu kuvilu. Odu minagwa ilaga marigi loradi Msambiki. Odu di Erminio Lindu da Gayola. Odu nilibelu wanu wale Omanyawa apanipa chuwabo. Odu alogaga sabwa ya Muselubu alogela yosumane jilevirile. Mpuma aloga yo sabwa ya Mavurano abo Sagela. Nona ilaga wila masakabano asombu enji. Anona ngeji ninga elubu yove gana. Odu vinagwa kumbira gani kamezo. Mwa anamatonga mwa emeleli ena wila achunuche. Azombe aba aya mavurano aba Osagela. Ninga aba makarta niloga abishka nuna mugundu. Odu alogaga wila onwauna azombe enjeni makamaka anamwali vinagua aya mavurano ninga aba Osagela. Iyo nota malani vadidi muzombe Erminio Lindu da Gayola wene Omanyawa nilogaga wila vachuabu. Ninga mitaka Zomaria odu di muzombe Morera Bekimani. Odu nilibelo wanuwa leo inyasunji nilogaga ogonyano isiro. Odu alogaga sabwa ya Muselubu alogela yosu manajile virile. Elaga wila enofanya wila yuna azombe ni chimi makalelo aba. Ni chimi mubolo aba. Sabwa ni kayo makalelo adiretu. Aba masiku mengene anuzana makata mwemenji. Mwaruma okalao wa yono tene mwilabo ni mweo. Yono tamana vadidi muzombe Morera Bekimani. Wane inyasunji ogonyani. Wila mkani vina kufuruwa na wadiretu. Mwanyo vina kumbavia vimtaka zenyu. Iyo vina guwa. Nilo enge selabali alimobulu wenyu. Nuna muzo mkweo masiku mengene yoni nowiwa ejile enogrecha azombe wila mtengu. Oma kaya ya bure. Ya bure ya okosa ya bure ogamala oma. Mobulu wenyu kibarizene oma kaya ya bure obene.
1: Oma okobola fola zofriela elobo ya bure. Sabwa yowi ogaroma okobola fola kinuga yowi ya Dinfuna we dabuno we mangwana nada. We ogazo ogaro mokobola oromavi. Mangwana eno ukumbira.
0: Onelofu na vivi.
1: Onelofu na vivi. Mionga muzombwe nona moyo wi okobola i omwa enoza na zilubo zabure. I kwa bure omwa. Kaon logayo wi mio dinomwa ninokala waderetu. Onomwa agaza agamwa onokosa zilubo zoikala kayo. Onovuta natu na akwae. I onotota makani onovitotela makani mangwana atu anofia watakuluvai sabayo we nzilo wamwa watota makani
0: nuna muzomu kwa masiku mengine vinakuwa enikata mia jijo wila masiku mengine iyo ninoziwa wila makata mio ya andana makarelo aba oma openo kubula fola menjene vadidi mwenye masiki zaone ninoya movi nitupuela movi nuna kini toa enikosia
1: enikosia Kawanka lao atu elara ranai munikuru momwa anluga elubu yowi miyo yo mangwana e kadifuna vina. Miyo vina kadifuna vina. Koka lao atu ararana ya tanu bagaluga yowi miyo kadifuna vina miyo kadifuna vina. Zigaivugua. Zigaivugua. Ivina atu agawi wanana yowi nada. Kukale omoku. Awa nga dabunu apa azombwe. Munonela miyonga muzombwe vina. Omwa anonanga. Elobo yuwe gana. Ena kwanloga yuwe he. Mea digamwa dinkananga dilimureda. Kanzi yuwe ejile.
0: Eno mtote la vinogo oreda otobo ya vinogo.
1: Eno mtote la oreda. Oredene wadere eto ene. Kaya oreda uwe gana ne. Uwodhuwa hospitali vina. Agora iena ga ingwe. Onloga wila miha. tinkalanga limu.

0: ndankalanga dinoyupa wala pena dizoda kusavi zwe dafanya ngafuna ni mwana mukwene ngafuna azi wagawila mwana mukwene mpule mundu ayene onofanya mu masoso kae mu bwelo amakamaka enagua nwao nagayoi anotia mabasa wabali
1: animbayan rajulu
0: barafia na vatakulu badwa mumwani ontao mabasani ondo mumwani avenyaga vatakulu ologile baloga dindovi
1: ondo mabasani
0: Vatakulu onokulu velo yowi mamuna gao papa ya godolovi mamabasani azi wagao yowi opupurua opupurua ele mumwani eji kinkala eji inoza na masoso na maweo inoza na masoso na anamuzi au abala nukulu velo anga weo mutu wa makamaka

0: Shabazamu na wako. Big Shelton Ra.
1: Swatch music.
2: North Dutch on.
3: Vamunoni limizinya. Minya vida mudo. Duardu anzilo kayo. Duardu nyuwa dabuno.

0: Licana Mukuo, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Lin logan ania ni muli ubi.
1: Ah, mon logan ni mundi mua almiranti ya Mukuba.
0: Mukuba, so almiranti ya kumi weyo.
1: Ah, uno wa sawa pa makayo rade ni yomuku.
0: Weno, sa ni wosa sana vina.
1: Ya.
0: Tanu na kwenye yoka?
1: Ah, mika kakina mtumba, so atute ni ali. Enkombeltara yaka tabunavala
0: ah
1: e kanna murendile wa pam
0: ah
1: yiyele bina malabo mai na guya
0: o tamana sar milanti wambe sotima 87 91 12 657 amulumbu vano ali darade Mozambique amulumbu vano ambalani Adam Sambiki Vara Vara Wenu Wale Na ntu wanao anti na Makono makumatana mararu na matana manai Na hiyo ninjeda la vina nyo mrama mtiginye munizu ye zomulumbu Bondia Mwaliponuwa bondia Malo bondia Okay, I'll go to Zangari.

0: Nacheta jibo ya atitimia bara ya uzalala, bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Dinlogana so nyachudwe, nada.
1: Nada, mulogana ni juwao kuno luwabo.
0: Ah, so juwao. Uluwabo waba, anu nakwene juwaka?
1: Napodi pabia, kawo nakwene ayaka, mayuso dino, ma, ulegila nakwene ayaka.
0: Hmm.
1: Akale igumi yao diretu.
0: Mm-hmm. So João no tamala no ko
1: na nyo vina uli vele baba mikrofoni ni ukana igumi ya udiretu
0: no tamala ngombe swatima
1: brigade brigade
0: yamba ntamagelo komoni zimola mizimi loge mitalamindi na naje daga vina o maria mfuno awakula hiyo oifia muina bondia
2: bondia bondia
0: ndinoga nani mluvi
2: posto kama vera ntoroga na pintu
0: pintu kaloga ni banu na kwani ajua kopo
2: kuna kwa mtu wa kaniaka na kazi takwa tena tena yo kwani yake ya
0: aha utamala nuka nu mbeso tima
2: yamba yo

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ona chano dabuno io ani ola na mi ola di me io dabuno kana kane mo biwe na ko se pariari me jama bas o isa na zamani sababu ni makatami ya fanyile orru mucha mo biyo ga kalna io laboninganti level ne obalo tena kala de ya mi dininga si ila vruane ya basa ba o isa na o zamani na no sogoro kuno dona vidina ni ile ga batado no na makana jile nsumana everle okuno nyumani ya pevo mi disi da kadene na mobo virle nyumani okuno vina na belotene alidea vruwani liadu padu ili sumana everle sisne liadu uili uili sabo ili nipuri mudhubu na nga gawila mobi urabuno no na dete ndhalirede mweni vina makatami makatamiyo ni mpata mutu orurumu cha mutu rimutu rofanyua vina makatami makatamiyo no na iyo ni karagari wabarila sipadu ili iyo vano iyo vina nona nelo kumera level mabalo tena ni vuruana yo ila dimenye nelo dana mabasa menagua ndoga na vida ene nafugula dimenye na dungu vangono male umvuruana da maronda mitala likumi na moda midhimindi dochiguo vangono vangono dhiga kwa na vina kumi na mitano bena moda panadi una nona mabasa waisana ozamani

0: Professor Dantusino Labavi, Cassi Abanga Chind in Vaine Kulabelubin. Now, Majabanga, Achinda Banga, no Satima, my son Jogru Pungasi, that to add to Araru and I am Punakosanga, it is a Colonel Magia, and give a chindi. I know me, Minos, I'm to be a Bangambai.
1: Kambe ni soja mbeze kifuna mloge na mwenye soluku nunyuma ni apewa radu sambiki.
2: Ehe, nifuna riloge na soe.
1: Ni mwa yedha mchito ubokani.
2: Ni mwa ni egumia.
0: Enjo, njadiri tupene nyo.
2: Nyo vina na agumia. Majina jamio, nota mala na mabasa abo.
0: Certo.
2: Mdowe na otogoro na abu ya oti deleni.
0: Brigad.
2: Kamu yelele mduni. Ivina tumuna, anazego tumudipa mwina guawila hati, ifuna divebo jibo yoruwa na brugo, oruwa na kayele buyadere etu.
0: Nada.
2: Vale pena iba gajibo do wala gana atu do wapa ngara zana mutua kala ulimba gata mioni agora uruwa na mio weo watikosile zai ya kemfaila nada
0: certo
2: mio nota mala nivina doli biagari na malagwe na abweni
0: brigado
1: Nalna ojambeza gavino uluwala, naona ni wilo dere, ndo ile ni kwa tumopea, uluwala makamaka, unlogi una anamewa vina kusepari adimia jamabasa, maharuma labonti, ndimuwa vina naradhi msambiki, anamewa kama nukule ufano gena Cornelio. Kama nimo?
3: Fee, puyemo.
1: Mwono gaufiani?
3: Jelitu devanito kumela guno disiti ya Murumbala.
1: Omurumbala?
3: Fee.
1: Mwono ni vuruwana?
3: No, uruwana ni direto, mwono fia direto, radio msambiki guno Murumbala.
1: Kwa mwono gena mwye sokuno Cornelio?
3: Nafuna sulo gena mwye sabu Cornelio.
1: Invaida mchito.
3: Kamba imu.
0: Ingumi chadretu ingumi.
3: Ingumi, perigado pene nyuo.
0: Perigado, pipeni pini laba supra nyuo nyama yvesu, akana fane, enta vingadinganya mungayo goli, mungayo nucha soyo nukaya.
3: Ya, nada, yeno garde seri muye sawe nyuo, porque nova muye sawa kurneri, unomba malige mupea, murubala.
0: Certo.
3: Dipoi novu ruana, machi, mambasa mulugu aope dini.
0: Obrigado.
3: Obrigado. Jelito, divanito kumila guno murumbala.
0: Ya, ni mwosan zaya.
3: Obrigado.
1: Jelitu Murumbala, Odere, Mopea, Urumbala, Ovano ni ndoani kwa tikani pe na provinsi ya Zambezi, abla nivurona Mr. Mabasa na timiegi ya Oesa na Ozamane. Okuno, omvira esa provinsi ya Gino ya Zambezi ya Uburobu, Uwila, Avodo, Lali, Adhin, Kosani, na ninga esa provinsi ya Zambezi ya. Iyo ni timi ya vina sile dhele deo, ninga Adhin, Kosa, esa ya vina provinsi ya Gino ya Zambezi ya. Biluwa, enofa ilo titimi ya deo, sabu ya kali yo kavo titimi ya ngani, muna wele ono titimi ya deo, Cornelio. Nika na miwa ulukule vina ufloga na Cornelio, mbalo ufia kami, zina ninyo muloga ufiani, muloga ufiani, zina ninyo.
4: Mbani zambi uluwala.
1: Bani ya ni? Ah, mani wale zambia?
4: Ah, uluwala sayo.
1: Bae, mbalo ufia, Cornelio udu ulibatado.
0: Ikumi.
4: Iyo vina nikana, kuna mandi mwa vina.
0: Kuna mwa vina, brigad.
4: Mabasa hapa mna baja, mna adritu maja, kuna ufia.
0: Awe?
4: Kukuna uluwala ufia pepera, mkose kita waini, mkose kita ula gaga da waini.
0: Tabo, brigad ino laba, vangono mnyo mga inucha dene so vingadu waji sogoro.
4: Na podu lupela isi zoruwa na nabu, aso zoruwa na nabu.
0: Ne, yonda na malagu bai.
4: Okay, brigad ba.
0: Brigad baba, brigad kusana sanza.
1: Nona, nalda Manuel Zambia, Oluwala, baito Cornelio, mitalo kule notamaga, nona, nafunabu olo gana esa, aloga, anami wani furuwa na mizisa mabasa, Cornelio, watu itana nimba ya guru. Je lagi umunu ya Cornelio.
0: Tima ino da wadi dibeni.
1: Pumrebo.
0: Achi ndi abanga vina mia padai i kanno daonga. Leji le vandi mwame baraki atwa teni kai chindi vi.
1: Prokemedi. Nani juu ana mio bandi ni odere. Wa murumbala.
0: Meno za kusata kaya na ngo vina makanto enjiva. So kanno da volo apo kendi duteva.
1: Pumrebo.
0: Ya purisu ngama vina no pidirinyo vina kana radi musambiki mungiye.
1: Ningivi,
0: mungiye ke ba ono. Porque tai ya toka kaya mintori akaya na ngo ngaonga. Kolo iki odi.
1: Kolo Cornelio. Majama kama kaya efia watano.
0: Efia, maifia. Efia, dipo jimeno mpo mkito nunga mpo vina. Dipo inga mawanza kuhu, ninozo kisa aingiva anoronga na mio. Amba kondo daonga na mio, kuno mkwezu ni radi Mosambiki. Dipo ji, anoronga na mio.
1: Cornelio, natufuga ni kana yayoku. Yaya unlagi ya ni?
0: Yaya Veronica, yaya Veronica, mbae suwa chindi, mbae wa chindi, ya uliwe leo dame mbatota mkuba, ndidimbu nusungu wa Alemanya.
1: Mnumo?
0: Telua vina wenu wa Alemanya, mbiviru wenu, bosi.
1: Aha.
0: Kwa nga diretu. Aha. Atepo donga sandu da wano patrosinadora vina wa mishita Corneli to.
1: Aha.
0: Ya, verdad, entao, nilo la bea na vontadi, entama nifanya vina mwenye sa mkonga vina maninyu, inga produtore, mba indo evoluwe vina odebeni, ma yinda tuma uda nanze udidatete ni uvanumbani, kwa sa nifune embe ni angana angana. Kwa vina bazizi wa mbae kanto zizi tukaya. Dimba, dimba sa munya munya, ora datene no cheta, anona internet ila numo na sempre manga cheta.
1: Pumanemo.
0: Venya Alemanya para kono.
1: Ekala.
0: Corneli na maninyu kafia Alemanya maji, mizika hiyo no.
1: Lua Alemanya. Kwa tawa ya la kwa.

Wapiwa wapisa murima, wana ima pisa murima mokala wana ele mahiwe herranyo na ve mokala wera ele to mahiwe herranyo. Ya pa maro pisa murima yoni ya muntare na ve muhin hiye. Ora. Ora. Ya, mas pronto, sto nye kikilote, nantengkomo. Tengkikilote, wana we nantengkomo, mas kihakombo lota, nchipo.

ni hikudum hankirani hinho wer lagam paninyo pelmenus nikudum hankirani hinho wer lagam arinyo pelmenus onovi lane wiki ya.

0: O kala pinye mlomola kuno tani na halawe ni makufele. Batarde.
1: Batarde.
0: Mwaninyo.
1: Anjero ni mwagarina.
0: Ha, mikamera kimanche kenche.
1: Oye.
0: Ma kala mwere mikanche kenche. Mwaninyo wano.
1: Kira anjero ni mwagarina.
0: Ha, anjero ni mwaroma omarinya.
1: Nikuwa tanda.
0: Akomandante zeferi we yo. Mwaparele echejiyo gintunaka.
1: Erigo uwi are atani.
0: Kodhuwe lato.
1: Damu kumana damu ya nangi atina parecheji.
0: Wewe tu akala utena parecheji ho?
1: Akala na re na ratuwe la. Na re mchere.
0: Echeji mchere ninyo mchere tani nyo.
1: Inaulela tindo ve enopane de rea wini.
0: Mchere ukala mtoko toko inta mchere ni?
1: Mtoko toko yole wacheji.
0: Ulo? Ntokwelema.
1: Ah?
0: Moduela lema.
1: No, anyaya inena reiga ngo padiga in problema.
0: Ano muchero onlikana ne lema.
1: Onlikana ne lema te lema yoru. Ai lema de ninga nan tu te dana toe.
0: Ulo? Na mulavaniwa. Mwindo ya kana tempara.
1: Ah, kana wa tempara ane na reya.
0: Hey, have I ever been lena?
1: Ebe la vende no kura.
0: Ye mwe ya para ya tumeka ntubi hakabe.
1: Ya para?
0: Mm.
1: Kena maa konsulta ara ya para kilele kena mule kare nani. Komu kokanda numero nani?
0: Nyo, mutonto numero naka nyo. Mpanyo nyo atokwene. Wota yupa? Wota yu.
1: Kape komu kinota kwa male ni wota waka.
0: Mwete ni wota wiyuane. Ini male na. Nke? Kuhor na miyana. Vano ndewa mrivate ya mruwe?
1: Mrivate.
0: Ah, muna pakamu?
1: Ah, kiri mkila hati kabari ya kawara kene raya sere sere kutinya u.
0: Nanka, enape ya newe ya ene? Ihupa, ihupa, enape ya ihupa?
1: Enamaya sipampa.
0: Ah, sipampa. Sipampa, miki ihupa, sipampa.
1: Oyo,
0: nene sipampa. Mrimvela wala na ihupa, the munese ni mulikware.
1: Oh, mulikware mumalikware ihupane ya hinda kwa mfama.
0: Opa, ikelowe?
1: Ndo waka hendri mchepa mahe na mwenye elamo.
0: Ah.
1: Tapo.
0: Chono, kahinko ni mulele, mwanoja weto mwala wasumana u?
1: Ah, weto wasumana ni hizo vira kapama.
0: Mm-hmm.
1: Nonne yota tania naa.
0: Omele mula puelo.
1: Omele mula puelo wanato mere mna mna si kwari.
0: Mulima.
1: Mulima mkutuwa na mtote. Omja. Ombatulela mna mneruwa.
0: Para maalemo.
1: Ni maalemo na mtote kwiri.
0: Ah, mungu hawe mahi emore.
1: Ah.
0: Amurija, makumendo mwale.
1: Ebelebele.
0: Hinka himurija.
1: Nambari ya kena pwene hiyo, zine rehene mnini hantongkia.
0: Mumpachoro muruwa nato.
1: Yoto hendrama.
0: Ah.
1: Nini muruwa ne, nizeke, mnini weja lebele laka.
0: Ah. Masonna levelela ahin levelela ka
1: inni re ka hanan dile matena
0: po sashpa mone mu bahana to kwene e wora yo viral
1: amra re ka do da dina na bija pa ta to anan yera wa kunye mo na ma ra ya to ne melia manaka sheni Le ana viera o tene ni nana miwa tante lukulu kurele na kewriana. Ni nyumro mkompo liyo. Mpeko wa faza wa hapa yitantea kunyato Francisco. Na amu ya raene na anae na tene kale ni murejele.
0: Tapo ono tamala mkalewe yo muntare munemere niye na webu hini hiye muhiwa.
1: Iya no hiyani neni hiti ya korati ya niye ni volewaka na hiko wa tene nide nuhuri ya naka.
0: Tia pala.

0: na zina ya Niko.
1: É difícil imaginar mundo sem a tua presença.
0: Ndipe kuchimwanika kakamwe kuti tinduale lero na lero. Nanchi, iwe Egidio Peno, tilonge iwe Niko, ukali mundu wakufunikira pakati pa azinzatu. Na ipyo, tina kunyerezera nsiku na nsiku.
1: Mas levaremos a tua memória conosco todos os dias.
0: Zwani kuti Egidio Pascoal, apita pa Radio Moçambique, pa chaka cha Pikpiwiri, Radio Moçambique Munontete. Pondo, apata basa nkati mwa provincia, a Niassa, Nampula, Maputo, Namanika. Kuda tambira iye chizo, chankadamo wa Malongero, chef de misonji. Kubulukira muno mzinda wa Tete. Ndine João Arvista, masiku wa chifunano.
2: Wapichita nkoma João Arvista, bulkira kunzinda wa Tete na mhangwa za kusikwalisa makamaka tuza nyakwenda Egidio Pascoal, mbakala nyakukulemba mhangwa wa Radio Moçambique. Pondo chita mabasa anango ako siana siana nkatu mwanyumba mpepo ya Radio Moçambique. Piambo pia kumbola napyo mbumba mads tirikulonga makuleti salvavida akukwana pikwi makumanai anati adza gawidzwe makauno kulikira nkati mwa ino provincia ya Zambezia. Salimu Tepa.
3: Mabacha kupilingana pikwi pinai mbakhala ale anawombola mbumba pa pidengo apya mmazi mbani wanalikirwa kugawizwa mpaka mapeto a makauno nkati mwa ino dziko mwa unsene pikwi piwiri adabalwa tuwela kupaswa munu Zambezia. Pekiri bozibozi ya kitu alero nchishano munu Kilimani na mkadamu na sokolera fukwe inaonera mabasa kudinga pyombo pinafamba gombe za kusiyanasia na munu dziko trikulonga intrashmari pantizi ukaperekei mabache mabozibozi kuli nsoka wa antu anachita ulendo mbapakiza mbumba pakufamba na pyombo jamazi kumwarua. Unaiti Mustafa Pangisa kuti na chene kikipezo palikuganwa kubweza ntengo wa kulowa kwa antu papidengo apya mmazi mbuto zile zinazantu mba wambuka toela kuchita mabasa nsiku na nsiku. Ziwana kuti makaule pidengwa maku matatu pya kulucheka kwa antu mmazi ndipyo pidalembelwa mbapalowa antu maku mashanu na atatu makusiana na antu maku matatu na atantatu adalowa makauno papidengwa maku mawiri na pishanu. Kuli Unaiti Mustafa, chakufunikira kakamwe kuli anyakutonga ndi mioyo inaombolwa bulikira pa ngozi zinalongefe Matepa, safunika kuti onseni ale ana mashtima amazi pabozi na antu anapakira pyombo pinalongwa akhale na maganizo a kuvala mabachi makukoma kugopesa pidengwa peno kulowa kwa antu pa ntsisi wa kulutweka mmazi. Veserani kulonga kula chita iye.
4: Estes números tendem a reduzir não só em todo o país, mas também especialmente aqui na província de Zambezi.
3: Kubwezeka kwa ntengo wa antu analoa ulikoneka makamaka tango kupatitira basa mwanzero anewa mabache akuombola mioyo kuli mbumba. Tirikulikira kuli ale anazamba pakiza mbumba pa ulendo akonde kwa abisa miz mwenye avale mitizi yonsene inalikireo kupakiza andu pakati pakuchita ulendo.
4: Os conservam, mas também certifiquem-se de que estes coletes serão utilizados todos os dias quando estiverem a exercer a vossa atividade de transportar pessoas.
3: Kulonga kudachita nkadamu anasokolera fukwe ya intrashmari muno dziko unayo ndi Unaiti Mustafa pantizi udamaleye kupereka mabachi mangasi kuli nsoka wa antu anazamachita ulendo wa kupakiza mbumba pa mkulo wa mwarua muno Kilimani.
2: Wapichita Salimu Tepa tinumpetende mprovincia Sofala tikave mpangwa zinalonga koti anasichitwa pansiku maku mawiri mpaka maku mawiri na zinomwe za nhanda ya Pumbuli inazeshi mbalu manzinda wa Shimoyo kumanika maguma achiwiri apakati pa ino dziko mbakala maguma ale anasalaka na mhangwa na mabasa a uzuisi. Nishu ajapi.
5: Anazachitwa pansiku maku mawiri mpaka maku meru na zinomwe za nhanda ya Pumbuli mbalu manzinda wa Shimoyo kumanika maguma achiwiri apakati pa ino dziko mbakala maguma ale anasakana kupasira.

Nsambo kuseka nzao. Amoneri mwana acha vala kabudulo kupoka. Avala kabudulo kungambika. Lekani nsambo noyo. Sidaja ndaja ndipa nyumba panga. Ndisie ni pianga tenepa. Kodi ndika nianga ndireke pianga inetaye.